Me rasa umu. Me ne ba mi a mi nko. Mi a watchi me. Mi a watchi me. Na na mi tibi biya ma na na to yomwa. Are you ready?

0: ye bi la be ko
1: if pastor Chris can pray
0: e mo ka mre e ma wo ma mre o me se obi ti me sey mpem pem e tia school fees akese e so on timi ni 5 Ghana

sebi anim ti afore na obo ne ti ase ye wo ko asore ko ba afore asofu nyina pulpit e mo wudin. But if there is a message about you, sofu ni timi froba mo mo po online prayers e bia no e bo din wo ho e ti mo ye ntim pa ba ase ne ntia afore ase me ba se me ka se me bo din nan kemeka e ti me mani pa di aka na ye me se wan ka se mpa ne ye bo. It one case of fajidie. You five gun a bottle so. Na kan o mane ye bi momo. Mo wa fori e. Enfri mpaa ubonim. Momo namba no. Aye 0242. 042. 072. Momo namba no. Aye 0242. 042. 072. Edi e wo so. Aye class media group. Class media group.

altar ye building na wuni ho me pa cho ba toy na altar no se ono ne o som no a ono wuni problem pasa wan som a ono wo problem ana se wa wo tie mi me no wina ya adwene se enya ade abekọ eduro so obekọ bosom so wadi yesu wadi e ti dare so we se battle